0: Ava, ino manda ino, ya. Bintu nvotaikana taikana. Bintu svopati nabino bino. Ya ishwa. Chirufya. Iwe chichi.
1: Mukwai.
0: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
1: No baba jele mrefa nde chiten. Shero nishmule njitira kwa tirubudi hai.
0: Nilipa ulendo. Nukoya kunkwala. So ni parking leni vofu ni kila msanga msanga please. Na
1: papa kuna chelo. Chani mulipa ulendo mrefa kunkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alira ndepo fea kunkwala na tirio ndefa anga konke one day. Nishi munchira.
0: Ni inkani ya madoda, tukuyoji, atikaji ya bastika weleko.
1: Bajele, I don't care if ya madoda mlera ndefyo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ne? Ni vishe fe mikumona mkunchwala every year. Every year February nga ya fika fye, Zambia kutenta. Nchwala, hapa ni ponsi nchwala, abantu wafurungala. Zambia, stay up a standstill.
0: Yai, nisie, nikajie, nikayojia, kuye vani ngachite vya kine, nika kupeze.
1: Ala, bajele nde mikonka, tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala, ndefo kia ya mwana naini.
0: Maona, lomba mwaya kuvya kine.
1: Na zitapane kumwala, aba, mwana ngoni, mwana ngoni mwari chenjera sana. Mwana wana kwa tinarishishita, narifufutate, nde mikonka, nde konka, tapa nishire shala. Otherwise, tapane kumlea na imwewe.
0: Kani mkolo mwako ni mwemba wakantwe. Kani bebesha.